anka me pese enka me te me ho free ma wo fo ase na anka me anka sa me sikuru na mo se me ko bo me bra na sa decision na me take here just a year or two no e mama ke ba me ho so na me hunye ma bibri won se abodje se e beto ni to ni but ene afuku ha cha ni to ni ane nje se e pini cha ni to ni e bia na manante kakra banana mi madwe yam sema hu no na me rafi se de misi dua so ka beba me papa wo hu no na me hu ho enti de yesɛ da bi e wo se me fatu me ho so na me so mitfo na mo agya be mo ne no ma duro nyi no ta na mo ba ko mbi enu miensa bi a me tu ye no mama adwe ba me ho so adi entem tempa na me sema chi e be fi e be pa ma wo fo acho ene ja me ko asana mi ko media school na ko pa do babi pii mu ahase na saa regret na bia bi sa sɛ ebi ni san ebi ni den mi wie ye na me papa epese me two point kakra na me ko fɛda medication so na me ma me so so wo dia bi me mi secondary school ni sɛ den ni bia sa nti ɔmo mi fɛda medication.